Ito lang yung abe. Mic test. Mic test. Mahamba, taliwat lang sa uli. Alam ta. Is i ano, dala lang na siya?

0: Toby. I'm back.
1: Like this.
0: Sa kay taan na ang ano. Tikong ini lang ba yung? Kaya, ba't yung omsta na? Tikong si taan na, ba't yung omsta na? Nga, amo ka lang, amo ka lang na mga tao na.
1: Like this.
0: Pati yun mo siya. Pero amo lang na, ito na echo. Ako pa pati anda. Okay man.
2: Dali man yung record natin, hindi mo na sa camera niya.
0: Okay. Wakal anay. Okay, wakal anay. Naka-record ka na. Pero nag-echo gid ya.

0: Welcome to B2B. Lesson.
1: Pwede ko maon lang na ito kasi sa tingin nga.
2: Yan mo lang buro yung mga speaker. Gali. Speaker lang na sa
1: ito. Okay na.
0: Welcome to B2B, Blessed to Bless. I am your sister Kathleen.
2: And I am your sister Jean.
0: And we are from the Office of the Head Servant Finance Ministry. And you can hear us at Diyos Bugba Radio Iloilo, DYDA 1053 kHz, Cable Star Channel 24, ADGFM Estancia, Antique, and Kalinog Stations, your Healing and Miracle Radio, and through our Diyos Bugma Network Facebook page and ADGFM. And a blessed afternoon ng Jean. A blessed afternoon po sa ating technical side kay Tito Arnold and kay Sister Faith. And to all our televiewers right now na sumasama sa atin sa Facebook page, sa YouTube, and sa Cable Star, and even to our radio listeners po. A blessed afternoon po sa inyong lahat. And also to our head servant, Brother Edwin Daulo, a blessed afternoon. And to Tita Leia Daulo, and to all his entire family. And also po, a blessed afternoon to Lola Edith, and to my mama and papa, and to my entire family po. And also po, into our international group all over the world, kung saan man po kayo ngayon, nanonood sa amin, naway pagpalain pa po kayo ng ating Panginoong Diyos. And also to our different chapters in Luzon, Visayas, and Mindanao po, a blessed afternoon po sa inyong lahat. In Jesus' name, amen.
2: Magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid kay Kristo at sa lahat na sumasama sa programang ito. At sa araw na ito ng Sabado na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, patuloy po tayo na nagpapasalamat at nagpupuri sa kanyang banal na pangalan sa lahat-lahat ng grasya na ating natatanggap araw-araw sa ating Panginoong Jesus. At sa lahat ng mga kapatid na talagang nandyan po, nagko-comment, nag-like, nag-share sa ating programa, and the whole programs dito po sa ang Diyos Bugma Community Facebook, kahit pa sa radyo ng mga listeners natin, kahit dyan sa mga kabundukan ng probinsya ng Iloilo na marating ng ating programa. Magandang hapon po sa lahat at ang pagpapala ng Panginoon, i-reclaim po natin sa bawat tahanan. In Jesus' name.
1: Amen. At ngayong araw, samahan nyo kami kasi meron kaming guest na. At ito po, itong taong po ito ay hindi talaga malayo sa amin. And she is the sister of the wife of our head servant, Tita Leia. And wag na nating patagalin ng Gino. Siya na lang po ang mag-share kung paano po siya nasama dito sa community na ito. And let us welcome Tita Ana Hamora.
3: Gandang tanghali po sa inyong lahat. At ako'y nagpasalamat sa kay Jesus na napasali ako dito sa kanila a show na blessed and
0: blessed to bless. Blessed to bless.
3: Magandang tanghali po sa inyo.
1: Welcome po, Tita Ana, dito sa aming programang Blessed to Bless. And nung nasa Manila ka, Tita, nakikita ko na parati ka sumasama sa aming programa, no? At ngayon, nagpapasalamat kami sa ating Panginoong Diyos na napaunlakan mo kami na maging guest namin ngayong araw. And naway, pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos sa iyong ginagawa ngayon, lalo na may business ito si Tita Ana. And gusto namin itanong sa iyo, Tita, na kung paano po ba ikaw nasama sa community na ito?
3: Ako yung napasama sa community dito. Ako, dahil nagkasakit ako noon, kaya napasama ako lagi dito. Lagi ako nagpipray kay Jesus na kasi gumaling ako. Kaya lagi talaga ako dito kay Jesus. Nagpipray ako kay Jesus na kasi gumaling ako. Kaya na yun, sakit ako noon.
1: At ano po yung sakit mo, Tita, dati?
3: Dati, sakit ko. Ay, sabi ng doktor,

0: palang gamit Jesus sa akin, hindi pa ayaw na ikisang ako ng sakit.
1: So, from Manila, tita, umuwi ka dito kasi yun nga po, yung nagkasakit ka. At ano naman, tita, for you, paano mo na, yung, ano ba yung nararamdaman mo that time na alam mo na pinagaling ka ng ating Panginoong Diyos?
0: Aligaya ako dahil masaya-masaya ako dahil pinagaling talaga ako ng Jesus at matindi talaga ang panalangin ko kay Jesus at ang dami ko nang hiningi sa Kanya na gumaling ako talaga. Kaya lahat ng hiningi ko kay Jesus, hindi niya ako pinaslaw. Lahat-lahat. Kasi noong dalaga pa ako noon, si po Jesus mag-asawa ko, mag-gusto ko lang makita ang mga anak ko. Hanggang sa, yun na nga, ginapangay ko sa yung taga anak ko ng Jesus sang ano, anong kabata, katulag itong ako niya sakit. At aragid sila subong sa akon. Kaya muna, nag-itingwa man ko na mabuhi sila. Muna nag-negosyo man ko sa mga kung ano-ano para mabuhay sila. Dahil ang bana ko, tamaan gidya ka, gapangimon, siluso gid saya ang bana ko. Kaya nung walo na ang anak ko, nag-negosyo ako ng isda, mga gulay, na ding kaluyan gid ko ni Jesus na nabuhi kong ako mga anak, nakatapos man sila ang iba negosyante, ganegosyante na nasa subong nag asinso ginis lakas ling ko, mga muyo, bigay mo kay Jesus na mag-ayong yung kabuhi. Kaya mo to, subong naganamit man ang ilan ng mga negosyo na kaluyan man sila ni Lord, tanan sila to negosyante, tanan-tanan sila to mga mudit na nagbulo sa akon nga pwesto, sila na to nagabaligya subong. Kaya siling ko sa ila, unawan, gignis Jesus mga muyo, ito mo kay Jesus na buligan ka mo, na aragin ka mo sa iya na para mag ano inyong mga baligya, mabakal, at asinso kayo sa buhay, kaya pa sabi mga muyo lang kayo kay Jesus, hindi niyo binakalimutan si Jesus, kaya arag lang na sa, kung matumal man ang inyong baligya, matumal, ang tindan niyo, mag-pray lang kay Jesus, huwag kayo mawawala ng pag-asa, nandyan lang si Jesus, at tutulungan kayo dahil ako experience ko gitna na lahat ng kabudlay, kahirapan sa buhay, dalantanan na kahirapan, naranasan ko gitna sa kahirapan, sobrang hirap ko noong araw. Hanggang sa umingi lang kay Jesus, hindi niya ko dipasla, dinhatag niya sa akong tanantanan ang ginpangayo kasi ang tagaan niya kumalawi niya kabuhi, mga anak ko walang mga sakit, aragin niya si Jesus sa akong niya, pagpalangga giti Jesus sa akong. Digit ko yan, pinaslaw ni Jesus, tanan niya, ga-pray ko kay Jesus ng mga anak ko, hindi magkasakit Jesus. Sabi ko, muna ginatag na Jesus na wala silang sakit, nagadula ang ilang mga salakit, mga sakit sa katabas ng grabe, mga masakit nila nung araw. Kaya sabi ko, Jesus, mag-pray lang tayo kay Jesus, eh, hindi tayo pabayaan ni Jesus. Kaya ganun ang nangyari sa akin, nabuhay kita sa sakit sa pag-inegosyo at pag-pray lang ako kay Jesus kung anong hingiin ko kay Jesus, binibigay niya minsan pag nagtinda ako matumal, wala ako pambilisang paninda ko, di mangungutang ako niyan, mangungutang pangdagdag puhunan. Eh simpre punta ko sa isang nagpapautang, sabi niya wala siyang pera, pero susunod ng pupuntahan ko, mag-pray kay Jesus na Jesus, bigyan mo naman ako ng puhunan. Pagdadto ko to sa isang nagpautang, mandasik sa magpaulam sa akin, ay thank you kay Jesus, hindi ka ni Jesus, hindi paslaw, yeah? Grabe kito pagpalangga sa akin ni Jesus.
1: Talaga, kung may pakinggan natin yung testimony yan ni Ate Tita Ana, yung nanalig ka sa Panginoon, kaya pinagaling ka, at yung pinapaubaya mo sa Diyos yung kahit sa inyong negosyo, paano mo masasabi at yung feeling, tita, na ang Panginoon ay buhay?
0: Kasi nung aragad sa iyo buhay niya si Jesus sa akin, kay tanan nga ningi ko sa kanya, minahatag niya gidna. Kaya muna ng lahat-lahat ng hirap ko noon, nag-pray lang ako sa iya, nag-pray lang ako kay Lord. Lord, buligin mo ko, Lord, na grabe itong kabuhi ko sa unang puno ako sa utang. Sabi ko, Jesus, buligin mo ko, madula man na mga ako mga utang, Jesus. Sabi ko, nung kalipayan ko ba na nag-tingwa pa ng mga bata kumabulik sa ako.

0: sila nag-abroad na sila. Lahatag na sila sa akong. Di mo to, hindi nabuligan na lang. Saan kang sa mga dula, di dyan yung utang ko na dako-dako na pirinigin mo ko sa una ginabarangay sa mga utang ko. Di, pero di dyan yung maano sa akin si Jesus na Jesus buligin mo dula lang na mga utang ko. Thank you, God save Jesus. Di mo na tungkol niya, wala aging ko utang mo sa una. Grabe, di dyan yung...
1: Saan yung nagpapautang?
0: Mga nagpapautang sa akin. Puno-puno dito sa utang. Grabe, di dyan si Jesus, ginabuligan niya. Na dula, di dyan yung mga utang ko ya. Tanan nga, ginapray ko na pangayo ugin sa iya, ginahatag yun ni Jesus sa akon. Hindi niya gin ko yun yung paslaw. Ay, sa kung minsan magkakasala man ko, ngayo man ko ng tawad sa iya na baguhin niya ang batasan ko. Ay, misan may kukis, minsan, pangit din ang ugali ko. Sabi ko, Jesus, baguhin mo naman ang lumalabas sa bunganga ko na parang ang pangit-pangit na hindi namin pa pamatian. Nagpangayo ko ng tawad kay Jesus, kaya... Grabe kitang anong gawa sa akin ni Jesus na panalangin ko sa kanya. Hindi niya pwedeng binigo sa mga hinihingi ko sa kanya na tulong galing sa kanya. Kaya talagang buhi gito talaga si Jesus. Buhay na buhay si Jesus. Lagi lang yun sa tabi ko si Jesus. Talagang pinagtitiwala talaga kay Jesus. Pag nag-pray ako na gagaling ang mga anak ko, ako ko, nag-ano talaga sila do gaayo gid sila ya gusto pag nagpahilot na mga anak ko gasakit sa lakit ilalikod siling sang anak ko mama may power gid nang imo nga kamot mo sa linsa pag kay gaayo sila ko sini ko si Jesus na kay pangamuyo ko kay Jesus nagdadasal ako kay Jesus na gagaling kayo at wa kay mahirapan sa imong mga sakit kaya talagang buhay si Jesus.
1: Amen. Sabi nga niya, ask and you shall receive. Parang sa testimony ni Tita Ana, tuwing humihingi siya sa ating Panginoong Diyos, talagang binibigay ng ating Panginoon. And Tita, can you share na ba't mo nasabi na baguhin mo yung ugali, yung mga yung ugali mo dati? Can you share it to them naman? Bakit ano ka ba dati? Dati nung hindi mo pa kilala si Jesus, ano ba yung Tita Ana dati na binago ng ating Panginoon?
0: Ay, grabe ko salbay isang una. Noong araw, napakasalbahay ko. Ang bana ko na under ko na sa sunod-sunuran na sa sakin. Makaganti lang na sa sakin. Pag nakahinom siya, malasing sa mga paganti sa sakin. Ara, ganda lang na is anandi ko gapuli sa balay namon. Masugal ko na. Gasugal ko mo. Sa tatlong araw ko na bago uuwi. Siyempre, mag-aaway kaming dalawa. Siyempre, minsan bubog na ako sa kanya. Lumalayas ako. Kaya, ano na siya, hindi ko rin siya maintindihan. Kaya, tama na siya kasiloso. Tanan-tana na lang, wala nga ang kalaway man sa iya. Ara sa iya, tanan na kalaway man na batasan. Pag bubog siya, pagpuli niya sa balay, pagbuo niya na mga gamit naman sa balay. Kaya mga gamit ko, pag sugarol man na sa, gusto nga sugal sa, di, gaipos lang ko na sinusang una, nasaya yung, daw nakadlock na ko sa iya. At tanan naman ako na mga gamit, baligya niya, ginakawat niya, sila na nakakawat, nakandadula, di sa gagawa, mga malain ko nga batasan, nagambal ko sa mga, malain gid na pangambal na kay way sa ubra ako na lang kasikap para mabuhay ang mabuhay ang mga anak kasi walo yun kaya todo negosyo man ko na siya apa ko siya do wala lang sa kanya ano git siya ka ano pero kung di man sa ubo di sa lasing mabait siya. Mabait, masunurin, nasa sa akin, lat-lat ng utos ko sa kanya sunurin. Kaya yung pag ang tao, naka-inom ng alak, may tama na sa utak, iba na ang utak nila. Naka-gagaganti sa akin kasi maisog. Matapang na siya pag naka-inom. Matapang na siya. Kaya ganyan siya. Napaka-ano rin ang asawa ko. Kaya ganyan din ako, nagre-rebelde ako. Susugal ako. Hindi ako umuwi ng bahay. Puro away na lang na kami away ng away. Kahit ka ganyan ang batasan ko, ang ugali ko, ang mga anak ko, hindi ko pinapabayaan. Hindi ko pinapabayaan ng anak ko. Kaya, napanghingi ito ng tawad kay Jesus sa mga kasalanan ko noong araw. Na grabe man ang kasalanan ko noong araw. Grabe. Maisog ito yung pag sa gabaligya ko na.

0: ako ng isda. Napakatapang ko na. Tapos, ang sabi nila, ang tindera, dyan nagatinda ng isda. Ang sabi ng mga, napakataray niya ng tindera dyan. Di tayo bibili dyan. Kaya nagtaray-taray niya. Sabi niya sa akin. Kaya minsan na, minsan kasi gilmalabas talaga ugali ko na may ara. Mayroon din kasi ako na customer na bumibili yung isda. Eh, gusto niya yung ulo lang, ha? Hatiin. Ulo lang doon bibili. Di binibigay ko sa presyo na 120 ang kilo. Tapos naglipat sa kabilang pwesto. Sabi niya, doon daw 90 ang kilo. Hmm. Sabi ko, di na bumalik sa akin. Ibalik niya daw yung isda sa akin. Sa akin. Di nagalit ako. Sabi ko, naputol na. Paano pa indikit yung katawan niya sa ulo niya? Di nagalit ako, no? Kasi siyempre, napakamaldita ko. Doon, sabi ko, yung isda nila doon, kasi mura. Bulok yon sa akin, bagong hango yan, bagong dating. Kaya minsan nagagalit, binabato ko ng, ano, ng balde ko na may pera, na tatakbo sila. Kaya sobrang maldita ko talaga noon. Grabe, hindi dyan batasan ako sa isungin na sa ako nung araw.
1: Grabe yung binabato mo, tita, yung may pera
0: talaga. Sila ng pera, nalagay ko ng pera. Ibabato ko na sa kanila. Ganda na, tapos na nagagawa ng laway ko na batasan, nadlo ko na, palagi na lang na sila.
1: At least may pera, no?
0: Oo. May pera. Ay, Diyos ko po, Lord.
1: Pero ngayon talaga, tita, ano ba nag-iba sa'yo? Dahil masasabi mo talaga na, hindi mo na kaya i-ano? Iba to yung ano, balde na may pera.
0: Di kasi doon ko yung titinda na isda noon eh. Assorted kasi mga titinda ko noon, yung mga ibaboy, may manok, may nulay. Pero ang nakakilala naman sa akin ng ugali ko, kahit ganyan daw ugali ko, sabi nila, sabi naman, mabuot daw, mabait daw ako, sabi naman nila. Pero sa totoo lang, maldita talaga ako. Kaya yung mga anak ko, pag may kaklase yan sila, doon, ay anak yan ng ano, nung matara yan doon sa nagtitinda ng isda sa palingki. Eh, sasabihin naman, ano ka mama, nag-usapan ako doon na mataray ka daw. Sabi nga na naman, anak ko, sabi nga. Kaya sabi ko, kaya yun, binabago ko yung ugali ko. Sana, magpakabait na talaga ako. Mapag-uwi talaga ako ng Jesus. Mabuhay
2: kay Jesus. Narinig natin yung testimonya ni Tita. Na iba talaga yung tao pag walang Jesus, no? Pero dahil narinig natin, pinagaling siya ng Panginoon, alam natin na ang Diyos talaga ay nasa buhay niya, tinanggap niya. Kung hindi niya tinanggap, siguro, di ba tita, sabi mo, ano ka na lang, buto ka na
0: lang. Butok balatnan, hindi na kumakat. Hindi talaga ako asin makalakad, kasi ang mga buto ko, hindi gawga-awga, amu-amu, sinadagadan, lubala. Dugad, hindi naging siya mag, ano, wala naging siya yan.
2: Pero ang tanong ko tita, nung time na yon, di ba, sabi mo nakalapit ka na dito sa kumulat niya, Diyos ko ba? Ano po yung panalangin mo sa Panginoon na alam mo talagang sinagot ka ng Diyos na gumaling ka? Paano yung pagpanalangin mo sa Kanya that time na sakitin ka?
0: Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Then, gusto ko pa po mabuhay. Bigyan mo pa ako ng mahabang mabuhay, Lord. Hindi ko pa nakikita yung mga anak ko. Ang hiling ko sa, ang ningi ko lang sa kanya noon, anak lang, na makita ko yung mga anak ko kung paano lumaki. Pero, laki pa rin na pasalamat ko sa kanya. Binigyan niya pa ako ng maraming apo, 15 na apo. Grabe ganyan yung silod yun, know? Grabe ganyan, kaya gagaikit, tahimik lang ako. Pero, sabi niya, ang itsura ko daw, napakamaldita daw ako, sabi niya, sa mukha ko daw. Sabi ko, si Lord na yung bahala sa akin niya. Kaya yung mga sinasabi nila, sa tao ang gawa, kay sa Diyos ang awa. Kaya dyan talaga kay Jesus na naniwala ka. Kahit nung maliit pa ako, matindi rin ang panalangin ko sa kanya na disiplinado ako ng lola ko nung araw na hindi bali na apihin ka ng mga tao, huwag ka lang gaganti. Sabi sa akin na, yan ang disiplina sa akin ng lola ko, madumduman ko, maaalala ko nung araw na sinasabi niya sa akin. Kaya kahit saan ako pumunta, kahit saan ako pumunta, nag-iisa lang ako dahil ako nagpalaki sa sarili ko eh. Ako, kasi tampo kami magkapatid. Hiwalay-hiwalay kami dahil sa, yun na nga, sa mga taong inggit-inggit na wala sa Ginoo. Watak-watak kami. Hindi ako lumaki sa nanay ko. Sa tita namin ako lumaki. Tulad ng tiyan namin na dito kami eskwila, si Manang Lia, dito kami eskwila, ng Bing-Bing. Dito na kami tumanda. Tapos doon na kami nakapag-asawa. Yun yan. Kaya, ano talaga, yung hirap talaga ng buhay ng araw. Pag wala kang may na panalangin mo kay Jesus. Kaya, talaga na nalangin ako kay Jesus na nagkasakit ako na grabe, gito sakit ko ng araw. Sambal, sabi ng doktor, wala nang gamot yan

0: kaalala sa ilibo at mapatay ka na. Hmm. Noon ang panalangin ko, ay Jesus na ayawin niya ako, pagalingin niya ako. Natagi dyan ni Jesus sa akin, dahil grabe man ang pray over sa akin ni nung Edwin, nung magpulo ko din, nung tagaan din sa ni Jesus ng power na mag-ayo ako. Lahat-lahat ginawa man ng Edwin sa akin, kitsino na lang doktor niya, ginadala niya dyan sa bahay, dyan sa kalataran. May acupuncture pa nga ginatublok sa akin, mga karayong mga puno-puno, yung mga karayong kung mga ano, kung sakit sakit ano, sinin ng Edwin, patay na to sa puno. Pero, grabe ganyang pagtandog ng ni Lord, pag ano niya sa akin na gumaling ako. At wala din hinto ang pray ni Edwin sa akin. Wala din hinto. Kada uwi niya na ng bahay, gabi na, mga muyo, uwi ka niya kay Jesus at ipipray niya ginawa kay Jesus. Grabe ganyan, power ni Edwin. Kaya nung nagbakasyon mga anak ko dito, gina-pray over plus lang ni Edwin na, natat sila ni Nung Edwin, sabi ng anak, grabe power ni Tito Ma, grabe, gatalsi ko. Yung experience ng anak ko, sabi nito sa first time niya palang nasa nagpa-touch kay Nung Edwin, in-touch siya, grabe ko mong power, gasunod sa iyo. Grabe.
1: So our head servant po, ginamit po talaga siya ng ating Panginoon Diyos, kaya naramdaman nila yung power na sinasabi niyo po. And habang nakikinig ako sa iyo, tita, ina-imagine ko yung dati din, di ba, ng Jean, na siguro ang lakas mo magmura, tita, no?
0: Oo.
1: Kasi ano ba sa, yung sa palengke, yung sa mga, ano, di ba, kasi kami, di ba, sa palengke din.
0: Pangkili, ano talaga?
1: Palingkera. Yeah, lalo na sa mga istaan ba? Di ba, ang lakas ng mga boses dyan?
2: At saka,
1: oo, ang ingay-ingay, no? Parang, akalain mo parang nag-aaway parati. Kaya sabi ko, siguro pag nagmura siguro nito si tita dati, pag binato ka niya ng balde na may pera, siguro grabe yung ugaling ganun. Ang lutong, sabi mo, ng pagmumura. At dati kami din ganun eh. Yung, lalo nung sa Manila ako, kasi para sa akin, pag nagmura ako dati, parang yung tuldok na nang sinasabi ko, parang expression na lang. Feeling mo pag nagmura ka, parang matapang ka, yung parang kaya mo lahat. At naalala ko kay ng Jean, na dati sabi niya,
2: defense mechanism.
1: Yeah, ganun din siya. Pag nagmura siya, doon natin makikita na kung tayo lang po, hindi talaga natin kaya baguhin ang ating ugali. Nung time na nakilala ko si Jesus, kahit andito na sa dulo ng dila ko, yung pagmumura, pero parang may nagpapahinto ng bibig mo na sabihin yon, at hindi ko na talaga kayang sabihin pa. Nung nakilala ko po yung ating Panginoong Diyos, kaya nung sabi ko nga, last time nag-share din ako na, para sa akin, the greatest miracle na mangyayari sa isang tao po ay yung pagbago ng kanyang ugali. Napakahirap talaga nun. Kahit sabi ko kayo ng Jean that last episode ba na, kahit lumaklak ka pa ng madaming gamot, ng madaming biogesic, hindi kayang pagalingin ng gamot yun eh. Yung the way ka magsalita, kung paano ka pa sa ibang tao, yung sabi mo ka, di ba, na binabato mo sila pag naiinis ka, tapos sasabihin mo, paano ba ibalik yung ulo ng statue?
0: Sinulit, babalik ka ba yung ulo?
1: Paano mo maibabalik pa, di ba? Yung mga ganong ugali, napakahirap talaga nung baguhin without Jesus in our lives. Kaya napapasalamat tayo, tita, no? Sa ating Panginoong Diyos na kung wala po siya sa ating buhay, wala talaga tayong makakayanan. Na sa kanya po talaga lahat-lahat ng ating pangangailangan. In Jesus' name.
2: Ang kapangyarihan ng Diyos ay makikita talaga natin sa bawat eksperyensya ng buhay ng tao. Walang mataray na hindi mababago ng Diyos. Walang sakitin na kahit kung isipin natin, na imagine ko yung kwento ni tita, na buto na lang siya. Kumbaga nasa bingit na ng kamatayan na hindi mapapagaling ng Diyos. Pero isang bagay ang hinilingin ng Diyos sa atin. Gaya na ginawa ni tita, talagang nagpakumbaba sa Diyos, humingi ng tawad sa Diyos, repentance, yung pagsisisi sa mga kasalanan, isang malaking grasya na hindi natin makakamit sa pag-aaral.

0: siya na mabuksan yung ating isipan at yung ating puso sa katotohanan na tayo po ay tao na makasalanan. At talagang yung kasalanan natin ay nagre-resulta ng sakit, problema, lahat ng uno sa buhay. Pero nakita natin by the time na si Tita lumapit sa Diyos with the guidance ng kanyang ate, ni Tita Leia, ni Brother Edwin, di ba, ang nakakatanda niyang kapatid, yan po ang nag-lead sa kanya. Yung bagong buhay na tanggap niya. Yung bagong Tita Ana na dating mataray, ngayon makapag-control na. Yung dating Tita Ana na sakitin, na siguro kung isipin mo, wala ka ng sindi sa tabi. Yung desire niya, sabi niya na gusto niya talaga makita yung mga anak niya, nalalaki, magkakaroon pa ng apo, talagang happy siya ngayon. At tingnan naman natin si Tita Ana, mukhang bata pa rin. Pero nasa 15 na po yung apo niya.
1: 15 na pala.
0: Nasa 15 na po yung mga apo niya at masaya yung tao po. Kahit na widow na po siya, pero talagang hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Totoo talaga yung salita ng Panginoon na ang mga balo ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Talagang sinasagot ng Diyos ang kanilang panalangin. At ang desire ng puso ni Tita na makita yung malaki yung mga anak niya at magkakaapo pa siya, magagabayan niya yung mga anak niya, may ipamalas niya at mapapakita, may padama yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak, talagang nangyayari. At talagang naging successful pa yung kanyang mga anak. Kaya, yung salita ng Diyos ay talagang hindi nagbabago. Talaga, ang salita ng Diyos ay mapapanaligan natin. At once na manalig tayo sa Panginoon, panalig natin sa Panginoon ang lahat-lahat, tatagumpay po tayo, gaya po nang nangyari kay Tita Ana. Kaya, Tita Ana, ano po ba yung makikita mo ngayon na mga transformation sa buhay mo na aside sa yan po, yung mga financial needs nyo, naging stable na sabi mo, nasa mabuti na yung mga anak nyo. Ano pa yung personal sa'yo? Ano pa makita mo na grasya na na-enjoy mo ngayon sa Panginoon?
2: Pero sa grasya ni Lord, wala ako, hindi niya ako binigyan ng problema sa mga humihingi sa akin ng pera, wala sa akin humihingi ng pera, sila ang nagbibigay sa akin, kahit yung mga nakikita ako ng iba na mga anak nila, umaasa pa sa lula, lula pahingi ganito, lula pahingi ganyan, sa akin wala. Wala umihingi sa akin. Sila pa nagbibigay sa akin. Eh, lang talaga papasalamat ko kay Lord na grabe, hindi naman bibigay si Lord. Hindi niya ako binigyan ng problema na dahil sa mga financial na pahingi ganito, maaasa ba yung mga anak ko sa akin, umaasa? Hindi sila umaasa. At wala din ko yung problema sa kanila. At sila talaga nagbibigay sa akin. Kaya dating sa ganyan, wala talaga akong na-survive po na hindi problema sa akin na lahat sila ay aasa sa akin. Kaya lahat sila nagsisikap para sa kanila. Ilang papasalamat ko kay Lord na hindi ako ano ba yung problema na mama, pahingin ganito, mama, pambili ng bigas, pambili ng pambayad ng mga bills. Wala, hindi ko na naramdaman. Hindi ko na sa naramdaman. Eh, sila talaga ang nagbabayad. Yun lang talagang pasalamat ko kay Lord na wala sa akin. Na hindi talaga nila ako binigyan na lahat ng ganun-ganun nga yan. Ganito, may bayaran tayo, may ganito, ganun. Wala, hindi nila na binibigay sa akin yan. Sila pa nagbibigay sa akin ng pera. Hindi sila, sa akin, humihingi. Na-survive po na dahil na-experience ko na talaga. Wala din sila na, at nagbigay ng problema sa akin na ganyan. Kasi iba na-experience ko sa iba na may mga asawa na umasa pa sa nanay nila. Uy, pension ka naman, pahingi yung pera, ganyan. Sa akin hindi. Hindi ko talaga na-experience yun. Sila pa nga nagbibigay sa akin. Salamat din ko kay Lord yun. Pinapasalamat ang pagkit sila. Mga ganyan bagay.
0: Wala kong hihingi sa'yo, Tita. Kami na lang hihingi.
1: Hihingi naman kami, Tita, pambayad ng kuryente.
2: Wala talaga. Hindi talaga ako na-experience sa ganyan. Talaga.
1: Thank you, Jesus, no? Na habang nagsasalita kanina si Tita na sinasabi niya nadaanan niya napakahirap. Ang hirap-hirap ng buhay daw niya kahit nung bata pa sila. At nakwento rin kasi yan ni Tita Leia, no, sa bahay nila na kung gaano po kahirap yung pinagdaanan nila na magkakapatid. Na hindi kayo

0: sabay-sabay, di ba? Parang matak-matak silang magkakapatid. Ang pagpalaki ng kanilang lolo ay napakahirap daw. Yung hindi basta-bastang hirap po ang pinagdaanan nila. And now, habang tumatawa siya na pinapasalamatan ng ating Panginoong Diyos na masaya siya ngayon, maramdaman mo talaga na masaya na siya sa buhay niya ngayon kahit anong hirap man ang pinagdaanan nila dati. Kaya iniisip ko nga yung what if yung iba, paano na kaya yung iba no? Mula nung pagkabata sila, sobrang hirap na ng pinagdaanan nila hanggang mamatay sila. Napakahirap pa rin yung pinagdaanan nila na we are so blessed na nagkaroon tayo ng oportunidad na nagawa ng paraan ng ating Panginoong Diyos na magpakilala po siya sa ating buhay. At biruin mo, doon mo mamimeasure kung gaano ikaw, tita, kamahal ng ating Panginoon, kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon na sa napakadaming tao sa mundo, isa ka doon sa pinili niya at nagpakilala mismo siya sa'yo. Kahit yung sakit mo na yon, tita, na sabihin nila na parang mamamatay ka na, kung tutuusin sa minsan i-blame natin yung ating Panginoon Diyos, bakit nangyari sa akin to? Pero ngayon, habang pinapakinggan ko yung pinagdaanan mong hirap, para sa akin, parang dapat maging thankful ka na sa paraan na yon, di ba, tita, na nakilala mo po yung ating Panginoong Diyos, naramdaman mo po in that way, sa sakit na yon, doon mo na patunayan talaga sa sarili mo na buhay po siya. Kasi pinagaling ka niya. And unti-unti, sa ganung paraan, unti-unti po doon na kilala ni Tita Ana ang ating Panginoon. In Jesus' name, amen. At tita, hindi natin maiwasan yung hirap, ang hirap sa buhay, yung mga challenges sa buhay, kahit alam natin na kasama-sama natin si Jesus parate, may relasyon na tayo sa Kanya, kilala na natin siya, pero hindi natin maiwasan yung mga problema, yung challenges. Meron bang instances na nahirapan ka, na may nangyari pa sa pamilya mo, na alam mo na gumalaw talaga yung ating Panginoong Diyos, tinulungan ka talaga ng ating Panginoong Diyos?
1: Ayun mo talagang ganun na pakahirap, yung na hirap na hirap talaga. Diyan mas nagkasakit ang apo ko talagang ang hirap sa akin, talagang napakahirap. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, kaya doon talaga ako nagdiretso kay Lord na huwag pababayaan yung apo ko na hanggang sa ngayon okay na siya. Sabi ko, Lord, yung mga namumuundugo dyan sa utak ng apo ko, kasi sabi na hemorrhoids na, hindi ito kabudlay, ang hirap talaga isipin na ganun ang sakit ng apo ko, parang hindi ko matanggap. Kaya dito gito kay Lord niya nagapangayo gito sa iyang nagbulik na pagalingin niya apo ko. Sabi ko, Lord, hawakan mo siya Lord, na gumaling siya ganyan. Tapos ngayon talagang okay na yan at ang apo ko, isang taon na siya. Okay, talagang grabe ganyan si Lord sa akin. Grabe kung mga muyo sa kanya. Gatulog ka. Ang pinsar ko at ang isip ko nasa ako ko. Panalangin ako nasa kanya kay Lord. Huwag pabayaan. Lord, ikaw lang Lord. Ang doktor sinad. Lord, wala nang iba. Pagalingin mo po ako. Lahat lang namumuna dugod sa kanya. Sa utak niya. Isabi kasi ng doktor doon, bibiakin. Yun nga, nawala, natunaw siya. Kahit tulog ako, magising ako, yan pa rin sa isip ko, panalangin pa rin ang panalangin na hindi ko mag-untat sa panalangin sa iya. Kaya yun nga, ginsi ako ni Lord na yung ayaw niya yung ako. Salamat, ito ko kay Lord. Lahat ng inihini ko, binibigay niya. Kaya sabi ko nga, pinapayo ko yan sa mga anak ko. Huwag kayo lagi na puro kayo pera, puro kayo negosyo. Kaya magdasal kayo, para magsimba na may nagpatawad kung ano mang ginagawa yung mga kasalanan nyo. Kaya yung mga anak ko, talagang hindi ko mga anak ko. Mahal na mahal ako ng mga anak ko. Walo yan, anak ko. Mahal na mahal ako.
0: Walo po yan.
1: Noong kagabi, tumawag ng video ko lang anak ko. Natanggap ko na daw yung padala ng paninda ko sa

0: negosyo ko. Sabi, tanggap mo naman ako. Tapos sabi ko, Mama, huwag ka magpapagod. Sabi ko, daw ako magpapagod. Tapos sabi, hindi naman ako napapagod dito kasi ano lang naman yan, Sabado, Linggo, at saka Biyernes, sabi ko. At saka maraming tumutulong sa akin dito. Maraming humahango ng paninda ko, sabi ko. Yun ang ano nila, yung lagi nila ako kinatap na, ang health mo, Mama, mahal na mahal ka namin, huwag mo pabayaan. Yung mga anak ko. Eh, hindi ako nang kaparya sa iba na nainggit sa akin na, buti ka pa, mahal na mahal ang anak mo. Ako, dalawa lang anak ko, parang wala akong anak na nagmamahalaga sa kanila. Ibang hindi sila tinuturing parang ina. Eh sabi ko, depende po yan sa pag-aalaga yung sa anak niyo, paano niyo disiplinahin ang anak niyo. Sabi ko, eh salamat lang kay Lord, kaya ako talagang sinusunod ako ng mga anak ko kung paano ko sa kanila kay paliwanag ang buhay ko ng araw na napakahirap. Ayun, kaya sabi ko, huwag lang kayong magpapay sarili niyo, may mga sakit kayo, tumawag lang kay Jesus. Kay Jesus lang kayo tumawag. Eh, minsan pag nagsupang ako ko, sumisigaw ako na, Jesus! Diyos ko naman sa nag-ibot, nag-akulat na sa akin, na ano, bigla lang na humihinga nga ako kasi minsan hindi na sa makahinga, humihinga na sa ano, doon ako nagiginawa na hindi na ako sa kanya. Ay, ko naman ako, thank you, get love.
1: Talagang, sa Tita Ana, kasi alam ko, magaling to ng magluto, ng pagkain. You can, yung kumbaga, matay mo yung tao by taste. Kapag masarap kang magluto, talagang mamahalin ka ng mga anak mo. Pag pinapakaay mo ng maayos yung mga anak mo, talagang mamahalin ka ng mga anak mo. Nakita ko kasi sa kanya, sabi niya nga, kapag kakain daw siya sa labas, hindi siya kumakain na talagang hindi siya uuwi ng pagkain sa mga anak niya. Talagang hindi siya daw kakain na siya lang. Talagang magti-take out yan siya kapag kakain doon siya sa labas. Pag nasa bahay namin, kasi kami, kumakain din kami, pinagluluto din kami ni Tita Ana sa bahay nila, Tita Lea at ni Brother Dwayne. Sabi ko, siguro kaya mahal na mahal siya ng kanyang mga anak dahil maalagain po si Tita Ana. In return, kumbaga, kung anong klase kang magulang sa mga anak mo, yung mga anak mo din, talagang naghahangad ng kabutihan para sa mga magulang at pupunan ka rin po ng pagmamahal. Tahimik lang yan, pero paglaki niyan, dyan ka ma-amaze kung paano ka babalikan ng mga anak mo. Basta, sabi nga ni Tita, maayos mo na pinapalaki yung mga anak mo. Mag-isa siya na pinalaki yung mga anak niya na walo kasi wala na siyang asawa. Pero sa grasya ng Panginoon dahil nakilala niya yung Panginoon at kasakasama niya yung Panginoon. Sabi ko nga, yung mga balo, hindi pinapabayaan ng Diyos. Kaya kita natin, si Tita, talagang back and forth lang yan sa Maynila. Minsan sumasama pa sa mga international na yes, lakad ng community, di ba? Kaya talagang deserve siya sa mga natatamo niya sa buhay dahil sa hirap ba naman na pinagdaanan niya sa buhay. Talagang ang Diyos, no? Will have that reward to each one of us na yan po, basta isasali lang natin yung Panginoon sa ating buhay, kilalanin natin yung Diyos sa ating buhay, talagang you will have that reward at the end talaga.
2: Amen. At yung shinare ni Tita na yung apo mo, no Tita, no, na nalaglag kasi yun sa kama. Ilang days pa lang siya, Tita,
0: two
2: no?
0: 2 weeks pa lang.
2: 2 weeks pa lang siya that time. And, andun kasi kami na ano namin yun, na witness namin yun. At totoo yung sinabi niya na niligtas talaga ng ating Panginoong Diyos yung apo niya. At 1 year na siya ngayon, Tita, no? Doon talaga napakalaking milagro na nangyari po sa kanyang apo. At yung dasal talaga ni Tita Ana that time, sobrang taimtim na taimtim po sa ating Panginoong Diyos. At talagang pinakinggan, dininig talaga ng ating Panginoon yung dasal niya. Kahit malayo siya, kahit nasa Manila po yung apo niya, pero yung mararamdaman mo talaga dito sa kanya na para nagmamakaawa talaga siya sa ating Panginoon, na pagalingin lang po yung kanyang apo. At para sa akin, yun nga din yung shinare niya na parang biggest challenge na Tita. Kasi sinabi ng doktor, ooperahan, tapos pinagdasal through phone, ang hating gabi ba yun, Tita, diba? Humihingi siya ng tulong kaila Tita Lea kung ano pong gagawin sa kanyang apo. Pero through phone, pray over, at saka everyday nag-join si Tita Ana sa amin sa morning prayers. Kahit sa ang prayer meeting po, sumasama siya at nag-

0: siya ng time that time. And ang good result talaga, 'di ba? Hindi siya inoperahan, tita, 'di ba? Hindi inoperahan po yung kanyang apo. At ngayon, nagbe-video call sa kanya. Malaki na yung apo ni Tita Ana ngayon by the grace of God. 'Di ba? Kung siguro mawawala, katulad din niya, 'di ba? Sabi niya mamamatay na siya, na sobrang ano ba tawag doon? Payat na siya, na hindi na siya makatayo. Ganun din po ginawa po ng ating Panginoong Diyos sa kanyang apo, na sabihin mo parang napaka-imposible na nagumaling yung kanyang apo. But now, by the grace of God, makikita mo na pinagaling talaga siya at niligtas po talaga siya ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga niya sa Book of Psalms, sabi niya, happy those concerned for the lowly and poor. When misfortune strikes, the Lord delivers them. The Lord keeps and preserves them, makes them happy in the land, and does not betray them to their enemies. The Lord sustains them on their sick bed, allays the malady when they are ill. Once I prayed, Lord, have mercy on me. Heal me. I have sinned against you. In Jesus' name, amen. Doon mo talaga, for how many times po, pre-note ng ating Panginoon Diyos sa iyo, Tita Ana, na siya talaga yung ating healer na kaya magpagaling ng kahit anumang sakit, no? All we have to do is keep on praying unceasingly, and tanggapin natin. Tanggapin talaga natin ang ating Panginoong Diyos dito po. Isa puso po talaga natin siya. Yun talaga, makikita mo kung paano po gumalaw at iparamdam yung pagmamahal sa inyo. Diba, tita? Ngayon, masasabi mo na yung mga anak mo, marati ka na alala, lalo na malayo ka sa kanila ngayon, yung love na pinapa-feel nila sa'yo, eh, without Jesus sa inyong buhay po, kung hindi din nila tinanggap yung ating Panginoong Diyos, hindi nila magagawa yun sa inyo. Siguro nag-ano din kayo, kung wala si Jesus sa buhay niyo, tita, baka siguro nagmumurahan pa rin kayo sa bahay or ano, tita, diba? But, eto, nakikita ko nga siya araw-araw, parang nagbe-video call siya parati sa mga anak niya. Yung love of Jesus ay andyan talaga sa kanilang pamamahay. In Jesus' name.
1: Saka sipag-sipag kasi ni tita eh. Kaya sabi nga, ko nga sa kanya minsan, tita, bakit ganyan na yung mga kamay mo? Sipag-sipag mo sobra siguro.
0: Hindi yung nagkasakit ako. Wala na ito mga kamay. Itim na ito. Itim na ito mga namamagal. Walang makalapit sa akin. Para ako na kuryente. Sakit-sakit talaga. Sobrang sakit. Mga paa ko na yan. Itim na yan. Mga buto ko na yan. Itim na yan.
1: Anong tawag ng sakit mo?
0: Sabi nga ng doktor, cancer na daw. Sabi ito. Tapos iniwala na ni Unod. Wala na niya siya Unod. Doon na naubusan. May Unod sa gali. Naghahabok. Iniwala na Unod. Naghahabok. Sa dako-dako mo sa'yo. Hindi ko yung mga tinduga kama ko yung pag nangihi. Kama ko. Sakit-sakit. Grabe.
1: Ilang taon ka pa lang nanti?
0: Siguro mga ano, dalaga pa ako nun eh. Mga 20 lang siguro ako. Dalaga pa ako. Pero may nagkagusto pa sa rin sa akin yung inaimban ako kahit yung sakit ako, inaalagaan niya. Eh lang, ang masama lang sa kanya, pag nakainom, wala na. Demonyo na siya. Pag
1: nakainom. Manahilig naman yung katulad.
0: Diyos ko po, Lord. Eh sabi ko, pinagdadasal ko naman siya na pasawarin siya ni Lord sa mga nagawa niya kasalanan. Yun na. Parati kong ginalasal. Kahit wala siya, kahit sabihin ng mga anak, si mama daw wala lang kay mama yung si papa sa gano'n. Hindi nila alam na nagdadasal din ako. Nagdadasal ko. Hindi ko lang inaano sa dibdib ko. Dibdibin mo talaga. Sakit na, no? Dibdibin mo, napakasakit nun. Dinideny ko na kunwari wala akong nararamdaman sa kanila, pero kahit hindi nang kasi nung namatay tatay nila, hindi naman ako kumikibo, nasa sulok lang ako, kaya nag-alala yung mga anak ko kung ano-ano dinadala sa akin, mga pagkain ganyan niya, kasi hindi lang talaga ako napapahalata sa kanila na dinidibdib ko talaga na okay lang, or parang okay lang ako, sabi ko okay lang ako, pero hindi nila alam yun. Pero lumipas naman na 8 years na rin, years na lumipas na, gumagaan na rin na. Tapos ganun, sinasaktan ako, inaaway ako. Siyempre, asawa ko yun eh. Ito pa, asawa ko yan.

0: Sabi pag nakainom, pag hindi naman nakainom, super bait. Parang santo. Sunod-sunuran sa akin. Grabe. Grabe to. Ayun yung alak lang talaga ang nakakalasan sa utak mo. Grabe.
1: Maano mo pa rin talaga kay Tita na Jesus is working in you kasi tignan mo kahit wala na yung asawa niya. At dapat talaga, Tita, ipinagdadasal natin yung members ng ating family, di ba, na nauna na, na andun na kay Jesus. Yung kanta na walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yung pag-ano kasi noon, na kahit wala na sila dito, malaking tulong talaga yun sa kanila na pinagdadasal pa rin natin sila. Yung kanilang kaluluwa po. And dati, ang feeling ko din pag namatay na, parang wala na lang. But still, para sa akin nga, pag napanaginipan ko yung one member of my family, na parang out of nowhere, panaginipan ko lang siya, para sa akin, yung message na yon ay gusto niyang ipagdasal mo siya. Kasi kahit wala na po sila, nangangailangan pa rin sila ng ating dasal. In Jesus' name, amen.
2: May tanong ka pa ba kay Tita Ana?
1: So far, parang naikwento na lahat natin, Tita Ana, sa atin yung mga napakabigat na minamon ng buhay sa kanya, ng mga problema. At kahit sa asawa niya, no, crush siya talaga ng Panginoon. Ang nakikita ko kasi, sabi ko, habang nagsasanta sa Tita, diba si Tita Leia yung unang naka-Diyos Pugma kasi nga, asawa ng ating health servant. Yung kahit isa lamang na member ng family mo na nasa Panginoon, talagang laking tulong, kagaya ni Tita Ana, na ate niya si Tita Leia, syempre, yung panalangin ng kapatid para sa kanyang kabatang kapatid. Talagang it works talaga yung salita ng Panginoon at kinukonfirm talaga ng Panginoon ang kanyang salita na kahit isa lang ang magsisilbi sa Panginoon sa bawat tahanan, ang lahat ay maliligtas. Kahit bingit man ang kamatayan ang haharapin. Nandiyan po. Kasi pag may sakit tayo, we're so weak, di ba? Sabi mo, wala ka ng ano, napaka, ano, hindi na malapit. Kahit itatouch mo ng konti, siguro na nakukuryente, sabi niya. Wala ka ng magagawa. You are nothing talaga. Kung plainly explain natin yung situation ni Tita, talagang walang-wala na talaga. Pero dahil isang miyembro, si Tita Leia, na yan po, naglilingkod sa Panginoon, makakatulong sa panalangin at ang panalangin ng maramihan. Eh, nasa community eh, di ba? Kahit nga sa apo niya, nung pinagdasal, di ba? Pag pinagdasal ng head servant, eh, multimedia yan, sa NF media platforms yan. Ang lahat nag-aamin, di ba? Kapag ganun, ang panalangin ng maramihan, ayan po, ang laking tulong talaga upang tayo'y maligtas, gumaling, at mabago yung buhay. Kita natin yung beauty ng presence ng Panginoon. Truly, you are so blessed. Truly, we are so blessed because of Jesus. Kita natin yung pagbabago ng Panginoon, yung transformasyon ng Panginoon sa buhay ni Tita Ana. At yan po ang nagpapatunay na ang Diyos ay buhay.
2: Amen. And truly, God is love talaga. No? Kasi sa buhay ngayon ni Tita Ana, sa mukha pa lang. God is love talaga. At maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos.
1: Amen. Salamat sa Panginoon at sa pagkakataong ito. No? Kanyayaan namin kaya manalangin tayo ng sama-sama. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ama namin sa langit, patuloy po kami nagpapasalamat ngayon sa lahat ng biyaya po, Panginoon. Especially sa buhay ni Tita Ana na ibinahagi sa amin. Nakita po namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang bawat milagro, Panginoon, at ang kahit pagbabago sa buhay. Truly, you are amazing, and truly, you are worthy to be honored, O Lord, sa iyong kabutihan. We cannot fathom your love, O Lord. Hallelujah, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at patuloy po kami, hallelujah, na itinataas ang iyong banal na pangalan, Jesus,

0: ngayon po, doon na po tayo sa Santa Teresita Church. Yung before na pinapermitingan natin ngayon po, doon po tayo sa simbahan ng Santa Teresita Church. Every Tuesday po, merong spiritual upliftment dyan with our head servant, Brother Edwin Daudo. It's 6 to 8 p.m. po every Tuesday. And please be reminded, please subscribe din po also to our YouTube channel po ng ating head servant, Brother Edwin Daulo ang pangalan. You can click them. You can click the subscribe button po. And wala pong bayad yan sa pag-subscribe ng YouTube channel ng ating head servant. And patuloy po tayo na manood ng kanyang videos. And, yung, di ba may mga ads, may mga advertisements po sa YouTube channel ng ating head servant. Pag lumabas po yun, pwede, huwag nyo po skip. Panoorin lang po natin yung mga ads na yan. In Jesus' name, amen.
1: I would like to thank our sponsors for this program, Blessed to Bless, Sister Virgie Sornelio, praying for the safety of her son and daughter-in-law, protection and guidance of the family at magkakaroon po ng apo. In Jesus' name, amen. Sa Shoko Foco Fashion Cafe at Kapatuan, Iloilo, owned by Jamaica Hinala. Sister Clarissa Porquez in Canada, and Sister Maria Lourdes in Pego, Obrangay Bitoon Haro. Oh, sorry, in Santa Barbara, Iloilo. And Mr. and Mrs. Lerma Gracia of Barangay Bitoon Haro. Ang aming panalanginaway ang Panginoon ay patuloy po na bibiyaya sa inyo at palalubuin ang bawat ninyong negosyo at kahit ang inyong mga panalangin ay bibigay po ng Panginoon, ipagkakaloob po ng Panginoon. In Jesus' name, amen.
0: Thank you, Tita Ana.
1: Thank you so much, Tita.
0: Pinaunlakan niya po kami na maging guest namin siya. At ano mo nga sila, Tita, sa business mo ngayon? Yung business.
2: Meron akong tindya dyan sa baba. May damit, may mga payong, may medyas, at saka may blanket. May tinda ako dyan na bedsheet. Dyan sa baba. Punta lang kayo dyan sa baba. Tingnan nyo na lang. Thank you.
0: Business with Jesus na talaga si Tita ngayon. At maraming salamat, Tita. Maraming salamat din po sa lahat na sumasama sa amin ngayong hapon. Naway, pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos through this week naman po. At abangan naman po ulit kami next week sa aming next episode. And still, we are... I am your sister, Kathleen.
1: I am your sister, Shea.
0: At patuloy po kami nagsasabi na always remember... You are the best. And for God is love.
1: He dwells and is working in us.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: You are the
1: best. Kinalan ko niya. Dali dito ka, Tita. Gatad loob.
0: Nablangko. Kagit pala sa amunta. Magamba ko siya ta, magamba kami nga always remember. Di ba ba ko? Magamba ka, you are blessed.
1: Gatad loob yan. Amen, amen.
0: Thank you, Jesus. Naka 1 hour man kami, ah. Pa?
2: Sobra daw.
1: Sobra?
0: Okay.
2: Late galit na sa'yo?
1: Ano, nag-iwakilit kami?
2: Late galit na sa'yo, Sil.
1: Late? Ano na sa?
2: 12:56. Wala pala una.
0: Ti, ano lang? Tawga mo lang si Tita Dempa.
1: Pariyo. Sakto na, managwan na
2: pala. Sabi niya, ano, sobra na daw.
0: Sana na yan.
3: Oo, sana na yan.
0: Sana yung mapick up.
1: Thank you, Tita.
0: Ha? Oo, sila na yung mapick up. Bala naman. Tutulan niya na ito ko. Ha?
1: Sige, ta, panyaga na ito, ta.
0: Nag-program pa ko. Wala pa ko sa dalong.
1: Bye-bye. God bless.
0: Thank you, guys.
1: Panyaga na

ginabuntang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayok yun namon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name.

Jesus, ngayari sa amin. Jesus, tungod yari ka, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman ng ibang mga lambag at pilas. Nag-ayon sa amin. Sa tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amin nawas kag kalagang espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amin. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibang mga presensya nag-ayos ang tanan nga ginapatyag.

0: gatuuhan nato niya. Ng iyang Espiritu sa mga. Yara nagahulag. Remember my brothers and sisters. Na si Jesus, yara sa ibo. Ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan magid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuhin sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, among si Jesus nga yara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11, kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our hearts. Papayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba, sang tubig, nga buhi, nga nagailig sa atong tagipusod, atong mabatyagan.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo. Nasablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

touch me, Ben. He touched me. He touched me. Yes, I believe.

0: The Lord is at work. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, your Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo ina mala Ginoo. Kag ini magamput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan Ginoo. Masablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit,